0: cari tipo lu sinter
1: jari tipo anak kulo rosso menika
0: di boten napa-napa watur kangge nutupi aurat boten napa-napa badhe kados menapa tetep kulo tampi badhe babar ingkang kulo tampi pangajengipun Bapa Durna badhe babar kasunyatan negari kasira badhe wonten kemakmuran
1: badhe wonten kemakmuran nggih.

0: quick, quick. Ayo, mong sutro. Tandingan na magawin tulad ng kanihanti. Ayo. Hindi. Diltrekan sa mong sutro. Magawin tulad ng tandingan ng kanihanti. Ayo, tulad ng tayo. Ito mong sutro. Diltrekan sa mong sutro.
1: Supono pedung dur. Merenek cekli pedung. Nah, dia siapa? Buri seramanin nih.